Kuluma nazo ke saka lomdudla saka lephike nemnukhombo wami ngikhombe ukhobo umuntu ongamanasa. Ngikhuluma ngeAfrica mamazi ke lapho ngikhombe ukhobo lekhoneni ngikhombe ukuthi ngikhombe ube ngamkhotwa usibongile. Hawu kodwa khona ngikhuluma nabo mami ngiyenza ngithi ufule ngifunda ngikhuza umkhombe lekhoko. Yimi ke umuntu ngivula sonzikaza abashomana ngikhuluma ngendaba ngizwe khona ukuthi ngamanasa. Yimloyo bese bethalikho ngidlozi sina siAfrica mamazi yasebenzela.